0: الحذر له من الحلم ما لم يويه بزر أو جن كن وسدر مصفار لو لدى الله سر لا يتاله
1: ñun day ay mourid lañu do xamné seigne touba rek lañu yaakar tay mom lañu yaakar ëlëk wool ak gëm ak ragal ak yaakar seigne touba rek lañu ko def biñu ko defé seigne touba nak dafa am sabab sabab si modi seigne touba ba mu né ñok kët dafa daali woné xalaatam lam bëgg def ak fam bëgg jëm lamu jëk wax modi shahidtu anna allaha rabbul khalqi wa anna ahmada rasulul haqqi serena ne yalla rek momo bidir yeb serena ne yonenti bit moy ko ñu ci deug lolu ñu dadi xam ki ne japp na ne yalla ay bur japp na ne yonenti bi moy ndawum mo dal ci tek ne dalani yalla wa ala muhammadi wa khadani muhammadi li samadi yalla tek tal na ma yonenti bi xam na may jëme ma ci yalla ñu dadi xam ko ne koku yalla ak yonenti bi rek lay nekk ci digënté bo lu ci lenn ba mu nekké ci bir lolu di dem ba yegg ci lahu dahran niyati wa hilmi wa khidmati wa ruhi wa jismani wa kulli bila shukri joxnako sama diru jamono joxnako sama yene joxnako sama xam xam joxnako sama liggey joxnako sama ru joxnako sama yaram joxnako sama lepp ci ndul ak nangoti ko lolu ma lañu xamna ne kenn amatul ci mom len sedul mbok sedul jambu sedul kenn yalla rek ci dafa lepp bi mu defante yalla ci bir lolu itam bala mo yaakaron ci yalla bay def yalla non yalla defante ko bo am ci lu kawé njottam ci la waxé né hubbi wa wuddi wa rilwani wa mahmadati liman habani bima khata khamsnun sama ciofelu xol sama ciofelu bir sama ngeureum sama cantok lammi lepp doxna ko ci nga xamé mayna ma lu kawé sama njott mu yalla kon nak nun ay mourid lañu mourid gi dara waral ko lul nit bo ñewé ci mom niko dama bëgg nga jur mom mu nangula jur aw santam ngay daldi fap mom tur bi ko neyam ak bayam tuddi won da ko baye fe tuddi bopum khadim rasulullah walbati tuddi muridullah nak kep ko japp ci mom rek dal koy don kon nak melna ni murid amut seigne touba rek am ngir bi nga japp gut ci ci ñemi wala tuddi murid te bi nga ko jappé ken ñemetu la wotal du murid kon murid amut seigne touba rek am nun murid nak suñu jikko suñu melo suñu bax li nga xamne kula ko wax ak kula ko xut mom lay def modi kep ko xamne ni yalla def seigne touba neex la wutaletul la sunu bop sunu bop rek ak ko manado ko xamne ni mu def ni ko yalla def na xarina li limali wul la ci dara non non do ngi lay ñaan ay jinn

0: lu neew lu tor lu ma ci xam xawma azakay azakam yalla xamone rek lu mu doon dana la wax fonk sunnam li tax mu doon ngeen di imam ak ni jëmam ni roog ju daam ak ni melon ci alquran
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yallahu salli wa sallim fi abad alladhi ilayka khadaman habat sayyidina muhammadin wa ali wa sahbihi fil ali wa fil maali bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yene ngi deglu radio khassida online kaddu gi bayiko fi ci tuba milano ci micro bi sen bokum talibe ndongal ndongay kon ñu delsi rek dikte len li nga xamni moy nafilek tay gi di guddik aljuma manam kon alhamis yi ci guddii tañ doxale ko ci téré bu tradd bi di téré serigne soyim bakki ibn khadim rasul moy hurudul hayni kon serigne bi wax na ni guddik tay gi di guddik aljuma ku ci mëna julli ñaari raka raka bu ci nek jang fatiha ak iza zulzilati fil ardi manam fuk yoon ak jurom neena suñu bolom dana la mussel ci mbegulum bamel kon ma bamtu ko neena guddik aljuma gi di alhamis guddi ku ci mëna julli ñaar raka bu ci nek nga jang fatiha ak iza zulzilati fuk yoon ak jurom neena suñu borom dana la mussel ci mbegulum bamel lool nak lu am solo la ñu saytu ko te tewlu ko te di sakku ci yeen ñaan assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: ni mu meloon ci sunna si bu don dugup moy sunna si donu ci tiñ ba abasi da melni gobbi la yoron sunna da fay ay xiyati xet am ci yu tondu am yu xoot am ci yu reey am ci yu toot cheikh jil yepp la defon dana la jox men misal tebeski gi la lay misal sunna yi metti duñ ko la

jaay ci avocat bop fi way way kon gën liggéey li lay jarign ëlëk way tuddo serigne touba lepp lo xamanteni ak ciol yi nga ci gis seen touba yaangi ñuy tak ci seen woon gor goni ci gor jigen mu mer tay def yefi jigen wa gor goni gor jigen tay ji mu mer te jël na noppam bu nako lolu nga jigen ak mom jigen joni gor jigen joni transsexuel mu mer té yefi gor lay def kon est ce que acte bi rek da doy ñu taxé lako dédé im tole më parce que ñun bañuy ndaw ku ndaam di jang sax buñ la war na la défa le portrait d'un personnage ou bien d'une personne comme niñu wax rek manam manam tellement manam mel lu mel ni xamu ñu koy waxé reddul ma dal ba nga xamanteni ki ngay wax ci mbind mi dal ki ngay wax ci mbind mi bu ma taxalo mo meuna japp ci mom ñi nga xamanteni suñu sang suñu tari cheikh khadim dil na moy bu taggu ci sallallahu ta'ala alayhi wa sallam te jaar ci turi ba nga xamanteni bo dajé won ak sayyidna muhammad wala nga jënd ko na xamni ki la lool lan lay deflo fang koy tambalé moy ci ciol li ngay gis mom kat ni lay solo men ñun ñu xol goor ñi seeni tubay ñi ngi ci seeni om ku ci tok teug tepp bi julli ay tara nek bi bu la jito ma retali mom li gën sax moy ñu togi te ginaaw mu xamni mbugu yoy mënta julli goor go ci gis ma nga takku jaaro ci noxom ci bakka yef jigen tu boone ko gor jigen mer jigen ni la même chose kërëm ma ngi dëgg ji ñu ni bu jigen ji faato ñuy wo ba jën ba nan na dagg mesi na xoss emay bi wa man ni légui kon xéssal bi ko koy xoss ñu xoss xéssal bi ri na ni émé da nga gis ko xam dana yegg suñu borom mu ni malaaki wi ñeen jigeel mo jaax bi du ki xuma la ki wa parce que nam ko bindé won ak mu ñu yobbu bokut ñu jara baye xel te ñun gor ñi ñokoy jënd ñu koy jënd jënd ci bu cher yobbu ci tayaro mu daggal ko ay morceaux yu sawa sawa sawa saw ba lim sol du tangi teum te lu cher lay doon moy liñ daan wax ci jamono da ngeen dem jamono jo xamne da ngay gis ku solo rafale waaw parce que limi sol lu cher lay doon te du dootul neub ay ciiram ni mo so gis ku sol burka ban agressé ko balam violé ko manam neubu sey cher ban ne dañ ko wi non ñin violé mom seen ci ni ci da nek biti gor ñi lañuy rombu wax deug yalla nak amna lo xamanteni yaa ye fitna yaangi jengal gaay kon ñun borom keri ñoo ci wara bayyi xel kon ñi tuddo serigne touba wax deug yalla melom ni warna mëna rafet tax señ bi defu lu ruso do man kenn ku ne fim tonu ni am nga honneur taxaw ni señ touba ci mo serigne ndax lam jëf waye nak señ bi est ce buñ la xolé yaangi charti est ce doy doy rek nga di kilifa la tax yow mi nga xamanteni yaay kilifa yaa jité yaangi def lo xamanteni talibé ko gis nako defal bopam no jombal nako defal bopam yow mi kilifa gi dom gi nga jité yaangi def lo xamanteni wax deug yalla dom gi jombal nako bopam kon bu ci roy bu ko royé rek do sik woni aduna dede aduna fakk ko yaako fakk bu yag tax nak ku xagn yalla li seigne Moussa ka don wax rek deglul neena waaji xagn na ngorse yalla waye de nga deglu rek yalla xagn na ngorse waaji rek ni deg nañ ci bayyi xel te li nga xamanteni mi ngi dal suñu bokk julit ñu ci am xel yar di ci xalaat taxé lu dal ci doomu adama di sa mbokk di sa xarit bu paré ci yow la jëm ci ma leen ko mëna misalé moy ab yeb lay doon rek bo xamni djugluma ci ré waye ak jangat ndax nak bis ci genn kër genn jinax dafa né ak genn ginar men xar akum nak biñ diké xeyna jinax ji limi luugal ci kër gi sax bari na waye jinax ji yernu benn bis rek gis wa kër gi muy borom kër gi ak soxnam biñ diké dal andi nañ fi rek jinax jinax jettit daldi daw ca ginar ga niko dal man dal gis na fi tay ji luma jaaxal ñi dal andi nañ fi rek jinax jo xamni jaaxal na ma trop ginar gi dal niko ah man de lolou taxuma juk ba tax xana kon ma ñaanal la rek yow da way da ci fay juggé dam wax ko xarma xarma niko man day firu jinax taxuma juk xana limay def rek moy ñaanal lolou man tamay neeku ci jinax de juggé fo dem wax ko nagwi nagwi du wax ko lako ñe wax rek ah da way dem wet ci ku roxam rek joy joy japp ni rek fir gi mom mom dong moko tax juk mi ngi ci ayam waye ay dekk ndom dal setan nañ ko yi nga xamanteni gudi jotna ah fir ga fañ ko tegon ngir mu japp jinax ji fir ga da japp jenn jaan ñam ko japp ci genn bi rek kep ko waye jott laal bobbi sonas borom keur ga jup di xol li yeungu lu mu don
jaan ja fekk nak genn ba rek la xepone bob ba libre mu matti soxna ci borom keur bi bimu yewoo seen ni soxna ci sonna mu yanuko yobbu hopital ba mu yegge lako docteur bu xamal rek moy kat dangar ji wacci gut xamna li nga waron def dal moy bo amal ginar nga suppal ko borom keur ga dal di dal di japp ginar ga fad suppal ko ndaw ci dangar ji waccut wax deug yalla nit ñi ñew di setti ndaw ci ci febar bimu set bimu febar bimu dikke heure añ jot xamna ni nit ñi bari nañ ci kër gi faaw muutal len ak añ mu dem japp xarma ray togal len ci añ dafa ñu tuti ci ngon rek ndaysan soxna ka faatu legi ginaaw suba ga ñu wara dej nag wa fa def mu dem japp nag wa ray nga gis ni kon ginaax gi nga xamanteni dikon na wax ay ayibam waxon na ak njaqarem wa kër gi muy ginaar gi ak xarmi ak nag wi ñoo ñu ñep faat nañ mom ginaax ji du kon nak loolu nañ ci bayyi xel ñun ñi nga xamanteni ni ñoy doomu adama yi am suñu mbokki talibé yo xamanteni ñi ngi lott ci lenn tañ yor ko te lott ñu ci dañ leen ci jappalé te xamni di juggé ci ñoom di ay ayib bu ko suñu borom tégué te dembalé wu leen ci suñu ndong la koy tek ma ngi jéglu bu baaxa baax wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sana il

0: lu neew lu tor luma ci xam xawma azakay azakam yalla xamon rek lu mu doon dana la wax fonku sunnam li tax mu doon ngeen di imam ak ni jëmam ni roog ju daam ak ni melon ci alquran
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yallahu salli wa sallim fi abad alladhi ilayka khadaman habat sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi fil ali wa fil maali bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yene ngi deglu radio khassida online kaddu gi bayiko fi ci tuba milano ci micro bi sen bokum talibi ndongal ndongay kon ñu delsi rek dikte len li nga xamni moy nafilek tay gi di guddi ka aljuma manam kon alhamis yi ci guddi dañ doxale ko ci tere bu tadd bi di tere serigne soyim bakki ibn khadim rasul moy hurudul hayni kon serigne bi wax na ni guddi tay gi di guddi ka aljuma ku ci mëna julli ñaari raka raka bu ci nek jang fatiha ak izazul zillati fil ardi manam fuk yon ak jurom neena suñu bolom dana la mussel ci mbegulum bammel kon ma bamdu ko neena guddik aljuma gi di alhamis guddii ku ci mëna julli ñaar raka bu ci nek nga jang fatiha ak izazul zillati fuk yon ak jurom neena suñu borom dana la mussel ci mbegulum bammel lool nak lu am solo la ñu saytu ko te tewlu ko te di sakku ci yeen ñaan assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

baax di leen gërëm ci and bi ngeen di and ak ñun di wéy ci programme Radio Khassid Online Touba Monde bi ci xarala gi ngeen and ci ak Serigne Mamadou Mbaytiam and nañ leen di bayyi rek ak ci kanam ak ki nga xamne modi Serigne Ibrahima Ndiaye Khalil ci seen jotaay bi nga xamne modi Makarim Al Akhlaq ngeen di ko am ci seen radio bi di Khassid Online Touba Monde bi bis bu ne bu liko dalé altiné japp ba aljuma ci bu juroom ñett waxtu joté kon ñu bayé leen ak nga xamné modi Serigne Modou Mbaytiam ci xarala gi mo wuy ak yeen ci seen juraay bi nga xamné modi Makarim Al Akhlaq ngeen di ci and ak Serigne Ibrahima Ndiaye Khalil

ci la fa mamour anta sali nek ak nim fa bayiko ba serigne mbacke ibra nek fa ak jamono yi nga xamanteni serigne bu mag bi tambali na woti li di yonu mouride moussa sofa lolu am nañ ci ab buntu am na nit buntu bu yaatu bo xamne serigne tierno defal nañu ko mu aju ci li nga xamni moy ay denkani yu serigne bu mag bi daan def te muy denkani yu wër yo xamni mi ngi ko toxale ci way juram di serigne omar mi nga xamni wax nañ ni lu mat juroom benn témèr ci ay waxtaan yu serigne bu mag bi yu mu wattu la mokal ko diko netale niko serigne bi waxe lolou it buntu bu yaatu lu bo xamni inshallah dinañ ci delu ci wat ci suñu yenn émission yi nga xamni moy delu ci wat lu melni santou touba ak lenn ci jamono yu ndiarim ji lolou yep ay buntu la yo xamni waxtaan yu ëmbunako waye fimni ni nak fiñu tollu li gëna jublu ci suñu kanam di bisub gamu kenn ku ne xam ni mu tollu won ci serigne touba ak fi serigne touba tegon bis bobu lolo waral waxtan wi nga xamni am nañ ko ak serigne tierno dinañ ci jukki tay buntu bi nga xamni mo jëm ci gamu niko serigne touba fonké won ak niko serigne touba daan taxawlo bopam ci ndiarim ak ndigal yi nga xamanteni mom la ci joxe kon lolu ci liñuy dik legui ni ci kanam muy fann gi nga xamanteni mom lañu fasiyene indi tay waxtane ko ak mbolam yi nga xamanteni ñu ngi deglu radio touba mbacke international kaddu gi di bayiko fi ci dar isbu tarikhie ci 96.6 tambali ci buntu bi nga xamni mo jëk ci waxtane

barkato yeen sunu bokki talibi ci ñew tay te bokku ci kuréelu hizbu tarhiya dikk fii tay di wax ne da ngeen di am ñu ngeen di gëstu ci mbirumu gàmm añ na ko Cheikh Ahmadou Bambadda doxale am nañ ko fonke woon loolu danaay wax ci samay waxtaan ne ci la cay jëkk man bariwuma lu ma nangoo wax ci rajo ndax wax lu ñu fonk la ndax jenn jëf joo xam ne wax jiitu ko ëmb te wax bu wérul jëf du mën a rafet te wax yi bari na lool wax it li ci kajoor di wax kajoor dañuy lépp ne boo déggatee man nga gawar wàcc na wax aajuna yetti jëf mooy yow mii wax ndax war ngaa wax loolu ku ne war nga ko seet lu baax te léegi yëppay wax te wax ne dañ daa tànn ñu koy def ñi ngay waxal ndax war ngaa wax ak ñoom fii nga koy waxe ndax bar bu waxukaay la yetti yow yëpp de dañ ko seet yow mii wax ndax war ngaa wax li ngay wax war nga koo wax ñi ndax war nga koo waxee fii yooyu nag man faw danaa ko bëgg moo samay wax ma di ko teg dara Seydou Touba nag ñun ñëpp noo ko bokk noo mën a sant ak loo mën a doon ci moom talibé gi mooy li am solo dangeen fee dikki ngirim talibé nit ñi ngeen fi fekkit ñu ngi talibé yaakaar ku Seydou Touba jàpp na ñoom ci doon xol ne ñëpp lu waay di def si Seydou Touba da nga ñuy dimbali looloo am na lu ko jëkk jàpp nu bokk gi rek kër gi ñu ñu ñëw tey di kër Seydou Omar Mbacke Seydou Omar Mbacke am na ab ci Seydou Touba ndax sëñ Mor Anta Sëli ak sëñ Mbacke Kadioor ñoo bokk bagage sëñ Mor Anta Sëli mooy wayjuru si Ahmadou Bamb sëñ Mbacke Kadioor rek mooy wayjuru sëñ Omar Mbacke te sëñ Omar daa wax ci lan ñam ne man de ku ma jëkk a jiblu da ngaa jëkk a judd ndax man de kër bu ma juddoo fa Mbacke Kadioor sëñ Bamb ma tudd nan la fa mujjee tudd ñaari weer rek la naa Mbacke Kadioor mu ñëw Mbacke boobu yàlla leer saaf yàlla si tubaab waaye wax na ne keroog bu ma tuddee bàggal la sëñ Mbacke Ibra Baye da ko ne Momadou Bamba Omar moom ñu jébbal naa la ko àdduna àllaaxa su dundee yow la dundal su sëñ bi ne ko yemal fi nga bëgg rek

0: xamne ci seigne touba ñu wax nak ne gamu gogu bu musaane ñew pinj mi mu ndiarem gep ak dekk yu ko wër dan na mel melokan wo xamne ñepp dinañu mujj xamne fi xew xew bu mag amna fi loolu it lan ngeen ci mëna baxé ci ñi nga xamanteni non la pinj mi dan mel rawatina ci walu jangum xassaay mi nga xamne serigne bi dan nako fonk lu lool ci guddigo wu
1: waaw ana ci lo xamne mo gëna gaaw dekk yu ko dawa dëkk yi ak njeerim lu ñu rëy rëy kay cheikh yi ko gëna bari dama la xamal ne cheikh yi ni ñu toll ñëpp njeerim lañu daan gamoj te loolu señ touba di ko digal te benn cheikh bu mu mëna doon tay ji fi ne ci yoonu mo rek bo fi ñu njeerim mu fess kenn man fekki wu waye lama ci dégg ci kama ko diggé doyma ñama ko diggé doyma moy loolu aduna bëpp fa señ bamba lañu daan gamoj pinc bi day fess del dañuy wacce alcorane ay yooni ni kami lañ ko jàng di jàngé xéeti xasaayati xéetu daaj bu ne sey bi di dox ci seen biir di tax ci biir géew yi di joxe alal di dem ak dëcc ko bëgg gis ko seigne touba du wub benn buntu ñam yi day jalaño ñangum xasa yaa ngi fi jël yaa ngi fi yuux yaa ngi fi ñu gi leen fi ñi wër leen xumbu xumbu la bop dara to lo gën ci ak nekam rek seigne touba mu jité la ta soxla ko jité lool ak ay jëta laaj aduna ju tass la war boba rek kenn ñi magal gi wi bëkk dem ñu mi yi bëkk dem ta amagul wër bu cheikh sadio nañ gam ci touba ma la wóor ne mooy gën a ma xumaat magal yër ma la rek la ci am waaye ma di la yëgal ne moolem dëkk muri yi dëkk bu ne lañ man ña ngi koy def ñaare googee sëñ touba laa gàmmu cheikh moussa basiro nga fa boo fa taxoon tey day mel ne sëñ basiro fa ne ba fa ne taxoon tey day mel ne sëñ touba fa ne kër cheikh yëru faal ga boo demee noona kër kilifa ka sëñ bay saar ga fa ne kër kilifa yi nga xam ne dañoo dëkk njaare mi teg dëkk fa am fa ci ak moom boo fa demoon tey ji day mel ne sëñ touba ngi ci biir kër yi boo demoon tey mel na àdduna fi nga dem yenn dem deeru mufti def na deeru moom def nañ ne ñoom rek mu gàmm ma leen dëkk bu mën a doon tey dëkk sëñ touba boo demoon tey ji day mel na màggalu touba ci gàmm ni ñu fonke gàmm keneen fonke ko te ay doole yi doole te liñ mën kenn mënu ko waaw leen yàlla jëlee yàlla jëlelu ko kenn leen sëñ bamba jàll sëñ touba jëlelu ko kenn te loolu sëñ touba dañ koo fay sëñ bay jaxate da ko wax ne te yow ku lay weddi tey ji ak ku lay gëmal yam tànnii fi waa penku ak waa soow topp na la yow gër mi yaa ngi fi yow waa doole yaa ngi fi yow ñëpp di sattu ngërëm koy dof ba mokkuwu la yow waroomi daaraa la fi rootal ak ay taxanal sa jiine wér na ku koy linkaar itam sëfu la yaa weesu ay lor te weesu y tuum weesu lu bon yëgal ne yàlla na mi ngay gonloo ko xëy nekul ku nekk boole na yàlla ak su dafi ndara yow yow yàlla rekk nga yoot moo tax ba kenn jutu la sëñ touba kay mënesu ko jot ci lépp lu muy soxla te di ko def jëm ci yàlla moom doo ko ci seen ba di ko jot sëñ fal nag mas naa wax lu am soxla ma daaxa ne sëñ touba sunu boy kaay nan ko na dann rek nan ko na dann rek kuy dàq te dëkk ko kulul sëñ bàmbale doo ko seen waaye deesu la seen moom sëñ fal mas a ko wax rek te moom moom it sëñ fal am na gàmm koog fii fi touba moom la sëñ touba yebal moo doon dëbbe jàngee kaw gàmm na gàmm gi fii xoon moo yor jàng sëñam sa tulloo moom mi nga xam ne mooy rek cheikh Samba moo yoroon gàmm ak touba fi dëkk sëñ touba fete loo ngaa gàmm waaye wax nañ ne am na gàmm goo xam ne moom sëñ fal doo jiite moo doon jiite te daa neex baat lool noonu yi nga xam ne daa mel na daa xawate lay waxi dara de noonu yi nga xam ne buy jàng alxuraan day mel na araba koy jàng ci mahadisul huruf ba lira lépp day génn de dégg naa bu ma taa di jàng xasay ñëpp dañuy daanu ndax noonu la baat ba neex te am na gàmm goog moo ko jiite woon ñu tamit doon sëñ touba di ñaari lu xel

gaaw bu baax maa ngi waaw sincère yi ñu ñëw Touba di si dam ak yéen ñi ñi ngeen ko jàppale ak seen si tekkat dañoo dajoo Touba kat bu ko wootee woon ñii mag lii lii bëkk démb ni mu ñu lii lii bëkk démb da nga amagut weer bu Cheikh Sadio nañ dam si Touba na la wóor ne mooy gën a mag waxumaat mag yër ma ne rek la ci am waaye ma di la yëgal ne mboolem dëkk Mourid yi dëkk bu ne lañ man ngeen koy def ngeen googee sëñ Touba laa gàmm Cheikh Moussa Basirou nga boo fa taxoon tey day mel ne sëñ Basirou fa ne boo fa nee taxoon tey day mel ne sëñ Touba fa ne kër Cheikh Yoro Fall Gabor demee noonu kër kilifa kër sëñ Mbaye Sall Gabor ne kër kilifa yi nga xam ne dañoo dëkk ngeen rek dëkk fa am fa kër moom boo fa demoon tey ji day mel ne sëñ Touba ñu ci biir kër yi boo demoon tey mel na adduna fi nga dem yenn dem deeru moom si def na deeru moom def nañ ne ñoom rek mu gàmm beneen dëkk bu mu mën a doon tey dëkk sëñ Touba boo fa demoon tey ji day mel na màggal Touba ci gàmm ñu ñu fonki gàmm keneen fonki ko te ay doole yu doole te liñ man kenn mënu waaw leen yàlla jëlee yàlla jëlee lu ko kenn leen sëñ Bamba jàll sëñ Touba jëlee lu ko te loolu sëñ Touba dañ koo fay sëñ Bamba jaxase da koo wax ne te yow ku lay weddi tey ji ak ku lay gëm a yam tànnee fi waa penku ak waa soow topp na yow gërëm yaa ngi fi yow waa doole yaa ngi fi yow ñëpp di sakku ngërëm kuy def ba mokku wu la yow moroomi daaraale fi rootal ak ay taxanal sa jiine yër na ku koy linkaari tam sëfa yaa weesu ay lor te weesuy tuum weesu lu bon yëgal na yàlla na mi ngay gonloo ko xëy naxul ku nekk boole na yàlla akas dafi ndara yow yow yàlla rekk nga yoor moo tax ba kenn jutul sëñ Touba kay mënisu ko jot ci lépp lu muy soxla te di ko def jëm ci yàlla moom doo ko siyeen ba di ko jot sëñ Fall nag mas naa wax lu am soxlam daa xam ne sëñ Touba yi sunu waay kaa yi nan ko na dann rek nan ko na dann rek kuy dàq te dëkk ko kulul sëñ Bambale doo ko siyeen waaye deesu la siyeen moom sëñ Fall mas a ko waxee te moom moom it sëñ Fall am na gàmm ko fii si Touba moom la sëñ Touba yebal moo doon dëb di jàngee kanam gàmm na gàmm di fii xoon moo yor njàng ma sëñam sa tulloo moom yi nga xam ne mooy rek Cheikh Samba moo yoroon gàmm Touba si rek sëñ Touba si te loolu gàmm waaye wax nañ ne am na gàmm goo xam ne moom sëñ Fall daa jiite moo doon jiite te daa neex baat lool noonu yi nga xam ne daa mel na daa xawate lay waxi dara de noonu yi nga xam ne buy jàng alquran day mel na arab ak koy jàng ci maxaadisul huruf ba liraa lépp day génn de jégg naa bu ma saa di jàng xasay ñëpp dañu daanu ndax noonu la baat ba neex te am na gàmm goog moo ko jiite woon te mooy si doon sëñ Touba bi ñaari lu xëy

kon li moy waxtan bi nga xamni indi won nañ ko te amon ko ak señ Thierno Mbacke Gelongal di dom ci señ Omar Mbacke mu señ Mbacke Ibrahim di señ Mbacke Kadior muy waxtan wo xamni ni ngi len ko waxe won ci njëlbeen ay fan yu yaatu la yo xamni jëm na ci buntu yu bari buntu bi nga xamni mom lañ ci jukki te aju ci walu gamu niko señ bu mag bi daan dundali ci njarim ak fam ko tambale won ci Mbacke Kadior ak soññi bi nga xamni jëm na ci walu njangum xassaay niko serigne bi fonké won ak nim ko daan diglé ñu war ko ni défé lolu moy jukki bi nga xamni mo leen radio Touba International indi lon tay ci bis bi nga xamni moy bisub gaaw di ñenti fan ci wéru gamu gi ñu dégg ci kon né waxtaan wi soññi yaatu la jëm ci fonku gamu té lolu war na ci bép talibé bo xamni dafa yaakar serigne Touba ndax li serigne bi wax ci gamu njariñ yi nga xamni mom la ëmb lepp diglé ko sa suné dinañu sétlu né ki di togal serigne Touba tay di serigne Saliou Mbacke sa bu défé waxtaan ci magal wala ci woté magal dana ci indi bis bi fatali ko soññé ko woné fi nga xamni feul bis bi tollu won ci serigne Touba ak it ni nga xamni kuko yaakar nonu nga ko wara fonké bokku ni ci waxtan yi nga xamni def nako di ci soñi gamu gi mu wax ni hidmul rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ñepp ko bokk alamul islam bepp penk ak sow ñepp ko bokk dundal gi nak ak magal gi ñepp la war waye ku yaakar serigne touba ci la rawati ci yow ngir fonkel gi nga xamni serigne touba amon nako lolu mu ne sugo japp ci soñi yi nga xamni def nako mu jëm ci bisbi bok ni ci lolou it limu wax ni guddik yaronte bi sallallahu alaihi wasallam di muy guddik gam yamale ko guddiy ko jitu won wala guddiy ya ci top lolou dara jaru ko ci abdulit muy wone kon bis bi ni ko wara fonke te lolou serigne bi yamu ci fep fo xamne fu mbolom serigne touba dajala digel na len ko soñ na len ci ba ci keur serigne touba yi nga xamne dañ ko def fuñ ko meuna def ci rew mi ba ci bitim rew deg niñ ci ay waxtaanam mu daan wax ni fep fo xamni mbolo dañ fa dajé def fa kër go xamni serigne touba lañ ko momalel digel na len nañ fa def ak gam nañ fa dajé ba def fa kër gi nañ fexé ba sos fa ak gam té fonk ko yegg na ci wax ni kep ko xamni sa doole yegg na ci nga mën ko nga sos ak gam ko xamni mënuloko nga sét fo xamni ñu ko fay dundal nga dem fa té and ak ñom ci dundal ga fatali ni dundal gi niko serigne touba dan diglé dan ko ni fatalé wessou tahzimuhu bi sunnati té néna lolu yit liñ ci djublu moy tékku ci sunna rek muy jang alquran ak jang khasaayit muy talif yi nga xamné serigne touba def nako djémé ko ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam ak def ay berné lolu nak di ndigal lo xamné mom la serigne bi di soñné sa suné diko fatali té waxtaan yi nga xamné def nako di woté magal ñaari fan ci wéru safar bi mu leralé bis bi di bisu magal gi gamu la ci tek ngir woné ni ndigal serigne touba lu mu fonkon dan ko diglé ñu dan ko def lu nekkit mu deele ko ci pour mu ndigal lo xamni mo djublu suñu kanam inshallah ci fan yu new ñuy ñaan ci barké serigne touba mi nga xamni mo doon liggéeyal wasilamu teddo di rasulullah sallallahu alaihi wasallam te bis yépp ak sa suné lepp mu diko ci liggéeyal ba defal ko ci gamu lo xamni ku ne xamna ni ci gamu yegg tay mom serigne bi rek moko fa mësa yobbu moko fa mësa yeggalé ñu ñaan mu yeggalé ñu ak jamm ci bis bi ñu def ko ni nga xamni non la ko digelé té am ci ngeerëmam ci gannaaw ki nga xamni moko fi nekkal tay di serigne Saliou Mbacke yalla na fi yagg lool té and ak wër kon li moy li nga xamni mo leen radio Touba International indi loon ci 96.6 kaddu gi di bayiko ci Dar Isbu Tarikhia ñi fatali ñi nga xamni dab nañu ci biir waxtaan wi ne tay ji ñi ngi amone tawfiq am detaay bu yaatu ak señ Thierno Mbacke Gelongal di doomu señ Omar Mbacke mom señ Ibrahim Mbacke señ Mbacke Kadior muy waxtaan wu yaatu wo xamne fan yi nga xamne ci la jëm takku na lool waye tay nak ñu jikko loon leen ci buntu bi nga xamne mo jëmon ci gamu
ak fonkel bi ci Serigne Touba amone ak nam ko dan dundale ci ndiarem. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

dubayi ken aina abul batani wa kullu nafsin makata kimbake saiqatul mauti bi khairi saqiq bakan bi yes abdik bu yes abdik walu ya buriat ngade gi wax deug ko ag ci dar dal zanni pasam ñu dal di koy teru mu fat bagal sam budé jitt ñu teru

atam sa sin cheikh ibra fall lampe ba leralon adunya okhra joyna fi sana ja cham an sa sin cheikh modundum be boba tabdu delu si joyna fi sana jaay cham an sa sin cheikh modundum be boba tabdu delu si tourna samay rongan cham sa sa sin ngir si di anta mbake mangi bis bisi ma joy firangi ci atam onay sesin serign ma samba mbake dunya la fasé aduna mbass je xam nga sangi mbake bo fi taw bo fi tiadia manki aduna mbass je xal nga sangi mbake bo fi taw bo fi tiadia manki yelonti yow nga ba misiam ma samba nu di ko roy ta di ko xole bamba kude ti roy roy lu serign bu magba di tombu tombam ya ganaw ma samba kude tu roy roy lu serign bu magba di tombu tombam ya ganaw ma samba yelonte yaw nga ba fi ci ma samba mudinu war te dinu fotal samba kude ti wa muridi daggi xoli waqtanu bamba wam da son xeli yelonte yaw nga ba fi ci ma samba moda defar sar xanam wa kharba kude ti war sa xaar di andang mbolo di dem bambu ak mbor ma wulu kudeti war saxar di andak mbolo di dem bambu ak mbor ma wulu kudeti war saxar di andak mbolo di won murid yey war ba ak ku ngel yelonti ya nga ba bi sey ma samba sefam ba sax joy na kantong ba yelonti ya nga ba bi sey ma samba sefam ba sax joy na ko ak kantong ba kudeti may societe ba ak sefam ba ab khalis ay fasti may marsem ba yelonte yalla ba bi ci am samba makke musobe nek nanti terba bañi rawante bacce teggi tourba te modi entrepreneur me terba yelonte ya nga ba bi ci am samba moda de versalum ba ag tamba yelonte ya nga ba bi ci am samba moda de versalum ba ag tamba kudeti war saxar ba fa jurbel di war murid yey war ba ko kungel yelonte yow nga ba fi sey ma samba wa saña xor dan nañ ko yut ay damba kudeti fa khalis di sanni ñay laaj di boole ay kamil di rangoy galaaj kudeti fa khalis di sanni ñay laaj di boole ay kamil

jumaay Touba joyna mok baraba gudeti janguluy khasaay Touba guddeg beccak di wor baraba boba gudeti janguluy khasaay Touba guddeg beccak di wor baraba boba gudeti janguluy khasaay Touba guddeg beccak di wor baraba boba yelonte yow nga babi Cheikh Massamba Cheikh Mustafa joyna ko ngir bayam ba téméri kaamil yaa ni tëg juróom ya bàcc ko daa taxaw sol yëréem ya moo jaaku koy jiite ti fil muharrami ci nitu fan di jóg juróom yi dërëmi yellonte yàlla ba bi Cheikh Massamba wétan na waa ngàll gu ak kaamil ba kujeeti lim njukkal di may kaamil ba bisab tabas ci tëddu yëg yanam ba yellonte yow nga ba bi Cheikh Massamba wétal na waa Touba ajab taaram ba yelonte yalla nga babi Cheikh Massamba yelonte yow nga babi Cheikh Massamba wetal na wa Touba ajab taram ba kudeti may dafi yow sagu fidati di sang way de ci aynu rahmati kudeti may daif yow sagu fidati di sang way de ci aynu rahmati yelonte yow nga babi Cheikh Massamba wetal na mam cerno magam di bayam kudeti def mam cerno mak ak bayam di ko siyaare an mu jottey waayam kudeeti def maam cerno mag ak baayam di ko siyaare an

kérogla bacinda ki rombu marché castor ginuru wer tubabe na commerce muridiana ko mbatte balaysa ki janyana ko labbay ka njol ma jaysa qadir ak limamuna marhaba ahlan wa salan saykhana masamba kudeti melni jant fi dakar quartier yep waqti janye waru yelonti yow nga babi sen masamba tubabe da nañ wax ni.

bab ci bank bi ay junni di dimbalé wayla ji ta dolen janni yelonte yalla ba bi cheikh masamba wetal na ibrahima lo santamba kudé ci faylo bar ya ibrahima moy khadamam defon donam ci rewma yelonte yow nga ba fi cheikh masamba wetal na cheikh ahmadou mayta wamba moja ku koy xolati mo rakam ya batam ñurel te diko jox deureum ya yelonte yow nga ba fi cheikh masamba wetal na wa kërëm ña ajab taramba xawma ku ñuy xajjo ci urul ayni nanguna seen gor ga bi donil mayni yelonte yow nga ba fi cheikh masamba bam jite jakk ji ñu naal fa tuba xawma ku de ti jite fil ahyadi di topto magal ya fil biladi yelonte yalla ba fi cheikh masamba luga pata an yan di bay tolam ba xawma ku de ti bay fa mamor anta da ko on siare ñaan fa mbakenta yelonte yow nga ba

mam mu delu jebalat ko seng ma samba ngir fetele ko jebal ak bayam ba kerom dayam wax na fa wax jo xamne sañefu ko biral bidonil mayni ku weddi li nga dem lat ko serign dam moma ko wax mo santu won kerok dam kerok la bamba ma sa tim ci dunya banam wuji yalla raw na mbar ya lelam ba moy bidiw bon cialar ba tarikh ba aman sa sin moy tar ba leram birum ci dom nga am na firnde nurul jalal moma cha tay gayne bamba ko tuddu moko yor bam xamé mu jox ko cheikh abdou fandam bam gimé cheikh abdourahman do moko sol qur'an ci adu neew neew la raw so daanu darul anim modi keur serign daam.

manman fek na kamilam ba arsy rahman ci momat lañ fa yabal ci mbaxan ba mu ñewé fekul fa waju chaxan kérok na cheikh massamba war magam ja mur isa job mu dal li gem magam ja ci momat la bamba way ganaru yaram ya sor xol sa gan yi waru fofu la bacci duggé yonu tarbiya ak tarxiya ngir tafiya bamba ko tarbiya digënté gannar ak jolox cheikh bacci mo doy war musla sol aw dalam moy deymani bamu ki doy roy nari wa deymani saqal kawar bolé daraay maylous ak la khasaay la bolé won ba khaylous dara dus kamil ya tayer molya jibin talif yey wasal kamil ya musla tok mbolim lu bamba talif bind na lepp koko modi arif muslim mbake mbake fi sarsara ak jaraari ya fa domi jaara musla def cheikh bamba domi bayam bamuy khalel xamna ne modi bayam musla def cheikh antam ba borom sam ay nawle ngir xamne ne ñoy ram fa sam muslim mbake mbake fil qudus ak darur rahman la darus muslim mbake mbake de la geey di jite kamil badu khaydi deey muslam kalpe wana ko parfor muslam ablal bu bax bu yaatu ko suuf la da fanan bam nam khayfatu musla bolé ay deeram di debo laajal suñ malle wa morfal debbo muslam am taak ba cheikh yey taaxu ma ngay tabaxal mustafa di ñaaxu musla bir ngendi ba cheikh yey sanci bamba nga koy palman di so di fanc daru karim la ma sam ci daru mam cierno faté ko ko waxon fa daru muslam wa taba cheikh yey korna mang fa digënte bamba ak mam cierno musla def cheikh anta mba borom sam musla dem makka ba sidil mukhtar diw bi yonu makka man ca carrière bo muslam kalpe wana ko parfor ngir liñ ko jox mu jox bambay ci for muslam kalpe wana ko parfor ngir liñ ko jox mu dal di jox bambay ci for musla fagul aduna ak donam ya lu musam yusaare jox morom ya musla denc alalam ci banque lu musam jox ba muso be ak mbacke musla jënd pak mbaati ay deur jakam la da fak di tok ci ay deur musla am xejje ki seen duwaabe du tej kërëm mo yaat nit jallaabe musla qasil qulud doore yeeram na ndaw teral na mag moy foore ku weddi laaj ko sayxi ku ma ture abdul karim ture ño doni foore tabe ko te seng kërëm fa jurbel lu sik moy sekkati modi bastul tabe ko te tabax kërëm fa tuba tabax kudul toj lay tabax su boba tabe ko te dajale baytul mali nde kon mu am million bil mali tabe ko te tabax juma yi bopam ni sayxu ibrahim nasxari tam baccay garab gu law lewete meñi tay gaawa ñor tay tabbi farne gañi baccay garab gu sedd kerte gudul te neexi doom danjaama gaangi yombul ku dem keram ron ko for ay junni ku yek ca kaw bacc ko am ñoo yonni mason na ma defal fa darur rahman qarbaax yu ray yo xamne doyna keman boba dama woppon ba xaw ca faatu mu def sama docteur mu tema faatu ci ben kaas wargalal ma safara billahi baccay meurte mat la kafara denk ma ak denk solal ma sabador bu gore bo xamne baray la bu for halika ya musa bi taqwa allah wa adami al qaflati han ilahi bi qarri qafrati han ilahi al muin tatika sulman min al qaybi al ayn fa aisu akhbarat lillahi salam sahaba mudbiran wa qala wa salam ila bayla si ak masamba den kon musa ko joy la len ko moko sopon cheikh fadilo ngay joy serign masamba ku weddi jangal marsi ya kharab xamna ne mo fi nekkolon bayam ba ku de ti bay bu melni bay ta xam ba cheikh mustafa joy na wa cheikh basir ñepp nga na kemam ba dun ko siru deglu ma wax la lam defon fa jurbel ngir deddu aduna mi gay beurngal mas nay wax ak serign ba fil abiyat qalam qalam soxna am sutu du fati ba xamatul lu bamba don waxtane ba xel ma del se muné tuptumani kérok la jox soxna sa sidi bamba ne wessuna bokale man ma samba cheikh bamba den ci loko sidil mukhtar mom lañu may sair mu bolé ak nasrar kérok la cheikh bamba ne cheikh ma samba borom inaya la defar na sanba
cheikh bamba mas na ko ne yalla bour ba neena nga dem ci doje moy carrière ba mu daldi dem andak rakam satullo ñu santi fak daru saxal fandam lo carrière ba lam fa def mané sukulim mbolo mo mepp bokku nañ ne malum ba mu ñewé la bamba na masamba khatna la dafan sumana la jalba kérok la cheikh bamba ne cheikh masamba mutla wa matati gisna khayba sudon kuñi nampal ma xamne ferna sudon kuñi wajal ma xamna barna ma delu wax la kharba cheikh masamba yo xamne nekul ci kudul cheikh bamba ma delu wax la kharba cheikh masamba yo xamne ni nekul ci kudul cheikh bamba ma delu wax la kharba cheikh masamba yo xamne ni nekul ci kudul cheikh bamba cheikh bamba masna bindu talisul ko di yalla ciak bur yalla ndax mu yol ko serign masamba bindu mbotum talif ba jox serign ba ci gisul talif ba di ñaan serign ba lamu ñaanon yalla arfan bi arfin modi sibtu balla cheikh bamba dal di laaj mbiram boromam mu ne ko bacc rawna ay moromam cheikh bamba dal di laaj mbiram boromam mu ne ko bacc rawna ay moromam cheikh bamba dal di laaj mbiram boromam mune ko bacci rawna ay moromam cheikh bamba dal di laaj mbiram boromam mune ko bacci rawna ay moromam cheikh bamba dal di laaj mbiram boromam mune ko bacci rawna ay moromam cheikh bamba dal di laaj mbiram boromam mune ko bacci rawna ay moromam cheikh bamba dal di laaj mbiram boromam mune ko bacci rawna ay moromam bismillahir rahmanir rahim qala shaykh ibrahim ajub al mas'ari sahir ithma daha sayq mazam bambak fa khal afadi la ala al jud wal karam mazam bambak kaseer al ilm wal kam فاق الافاديل على الجود والكرم مصمبا بك كثير العلم والكم فاق الافاديل على الجود والكرم مصمبا بك كثير الحلم والحكم فتى فتين لبيب ناسخ يفز ندب عريس

domam yaag setam ye xey nañ dajalo di maggal bes bam juddo setam ye dan koy maggal waju ko maggal da nga raw sama asga mba nga yema kuy joge fi ba makka subhan rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin wal hamdulillah rabbil alamin barke serigne mohammed lamine bara mbake mom serigne mahmoudan serigne sidil mukhtar yalna fi yag lol tuwer